bon bon mo kai hai complex na ngai ti 678 khai mesa nau wat ko 7 hai ni chi bat thmai nei khnung chnam